ng buong Pilipinas sa budget and management bilang bagong kalihim ng DBM, Department of Budget Management, kapalit ni Acting Secretary Rolando Toledo. Ayon kay Castro, si De Leon ay magiging pinakabatang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos. Yes, ay niya, 32, at inasang manunumpa sa kanyang tungkulin ngayong Martes, May 19. Si De Leon ay kinilala dahil po sa kanyang husay sa fiscal management, organizational reform at digital transformation. Nagtapos siya ng magna cum laude at valedictorian sa University of the Philippines, National College of Public Administration and Governance, at naging top-notcher sa 2016 Environmental Planning Licensure Examination. Bukod po sa pagkakaroon nito ng master's degree sa Urban and Regional Planning at Public Safety Administration na may kasamang academic honors. Batang-bata. Pero sigurado magaling yan. Inilagay. Alejandro Apan, magandang umaga. Domingo, oy, kadoming. sa Bikutan ka? Kay ni dito sa Bikutan Tagig. Insan, nasa Bikutan kayo? Okay, magandang umaga ha. Diyan, nasa Bikutan daw sila ngayon. Inatasa na ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte na umarap sa paglilitis ng Senado kaugnay ng kinakaharap niyang impeachment case. Samantala, Gibo Chiloro sa sampula ng padrino sa pabrika ni Tony Yang. Alan Peter Cayetano, nalusutan ang agaw pwesto. Joel Villanueva, Chisi Escudero, susunod na. Jenggo Estrada, Bong Revilla, namumurong magkakosa. Nagsalpukan sa airshow dalawang Navy jet. Ayun, sumambulat. Antabayan po ang detalye ng ating paring mga balita dito lamang sa Doble Uno Doble Ocho. David Gadon, good morning. Narito naman ang isang OPM, Original Filipino Music, para sa inyong natatanging pagsubaybay.

0: Kahit may work pa, i-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Nakakadala talaga pag mura ang bilihin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko sinasabi na mahal lagi ang bibilhin ha, ang yaman. May mga bagay din naman na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili ng gamit sa bahay, sa damit, sa sapatos at syempre kahit sa pagbili ng gamot. May mga gamot pala na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba nalalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may tuturo ako sa inyo. Isang sikreto para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab tests, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: 17 minuto na makalipas ang ganap na ikawalo ng umaga, katso ka na natang time check. Hatid sa atin ang BioJessic sa sakit ng ulo, mag-BioJessic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. BioJessic, ingat.
2: Masakit ang ulo ko.
3: Red, may work pa. I-BioJessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang BioJessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, BioJessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Doble uno. Doble ocho. Balita. Balita. Ngayon.
1: Sa ating pa rin mga balita ngayong oras na ito, nagbabala si Defense Secretary Gilberto Gibotodoro na hindi niya pala lampasin san sino mang makikialam sa pinasarang steel company na pagmamayari ni Tony Yang na sinasabing kapatid ng umani drug lord at dating presidential advisor na si Michael Yang. Noong Biyernes, sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang Philippine Sanja Steel Corporation sa Barangay Baluarte, Tagoluan, Misamis Oriental, kung saan 69 na Chinese ang natuklasang nagtatrabaho. Ang nasabing planta ay nasa loob ng Philippine Veterans Investment Development Corporation o PVDEC Industrial Authority na pinangangasiwaan ng Department of National Defense. Ipinasara ng DND ang naturang kumpanya dahil sa umano ay paglabag sa operasyon ng hazardous materials at mga isyong itinuturing na posibleng banta sa national security, lalo pat malapit lang ito sa pinagagawang Philippine Navy dry dock. Dagdag pa ni Chadoro, nakikipag-ugnay na siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa sitwasyon at binalaan ang mga posibleng manghimasok sa kanilang investigasyon.
4: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
1: May tiwala pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ngayon ayon po yan sa Malacanang. Subalit ng tanungin sa press briefing kung kinukonsidera sa DILG post sina dating Secretary Benhar Abalos at dating Senador Antonio Trillanes Deport, sinabi ni Palace Spokesperson o Press Officer Attorney Claire Castro na wala pang ibinibigay sa kanya na ganong impormasyon. Sa Samantala, inanunsyo naman ni Castro ang pagtalaga ni Pangulong Marcos kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM kapalit ni Acting Secretary Rolando Toledo. Ayon kay Castro, si De Leon ang magiging pinakabatang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos sa edad na 32 at tinaasang manunumpa sa kanyang tungkulin ngayong Martes, May 19.
4: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
1: Si Senador Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President sa pagbubukas ng sesyon ng Senado nitong Lunes, May 18. Sa kabila po yan ang ulat na muling magkakaroon ng kudeta sa loob lamang ng isang linggo. Naluklok na Senate President si Cayetano noong May 11 sa tulong ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pumasok sa Senado kahit may warrant of arrest ng International Criminal Court at nina Senadora Lauren Legarda, Camille Villar, Mark Villar at Pia Cayetano na bumaligtad mula sa grupo ni dating Senate President Vicente Tito Soto III. Nauna rito, nasagap na posibleng sumiklab ang panibagong kudeta sa Senado matapos sumugong ang balitang nais sumanong makipagsanib pwersa ni Senador Francis Escudero sa kampo ni Soto upang mapatalsik sa pwesto si Cayetano bilang Senate President. Handa umano si Escudero na hindi bababa sa tatlong senador na kumala sa kasalukuyang majority block para sumama sa kampo ni Soto. Ngunit may malinaw umanong kondisyon bago matuloy ang alyansa, dapat munang maibalik si Escudero bilang Senate President.
4: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
1: Inatasa ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte na umarap sa paglilitis ng Senado kaugnay ng kinakarap niyang impeachment case. Ito ang unang naging aksyon ng Impeachment Court matapos tipunin itong Lunes, May 18. Inatasan din ng Impeachment Court si Duterte na magsumiti ng sagot sa loob ng non-extendable period na 10 calendar days mula sa pagkakatanggap ng kopya ng Articles of Impeachment. Binigyan naman ng non-extendable period na 5 araw ang prosecution upang magsumiti ng reply.
4: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
1: Nauwi sa tensyon at takot ang isang airshow sa Idaho matapos magbanggaan sa impapawid ng 2 U.S. Navy fighter jet habang nagsasagawa ng aerial maneuver sa harap ng mga manunood. Nangyari ang insidente bandang alas 12:00 ng tanghali sa Mountain Home Air Force Base sa 2nd araw ng Gunfighter Skies Air Show. Ang mga eroplanong sangkot ay EA-18G Growlers mula sa Electronic Attack Squadron 129. Batay sa mga kuhang video, makikitang lumilipad ng magkahanay ang 2 jet bago magbanggaan sa kalagitnaan ng flight demonstration. Parehong bumagsak ang mga eroplano at sumabog malapit sa perimeter ng naturang airbase.
4: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
1: Sa iba pang balita, siniguro ng DOH o Department of Health ang pagiging handa at alerto ng ahensya matapos ideklara ng WHO o World Health Organization ang International Health Emergency matapos kumalat ang Ebola sa ilang bahagi ng Afrika. Matatandaan na idineklara ang Public Health Emergency of International Concern kaugnay ng Bandibugyo strain ng Ebola virus, kasunod po ng naiulat na pagkasawi ng higit sa 80 na katao sa Democratic Republic of Congo. Nilinaw ng DOH na nananatiling walang kaso ng naturang virus sa Pilipinas at naka-alerto ang mga health authorities.
4: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon! Ngayon!
1: Samantala, balita po naman sa larangan ng palakasan, injuries sa ilang key players at papalit-palit na import ang dalawa sa nakikitang daylan ng maagang exit ng San Miguel Bears sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Hindi lumampas ng quarterfinals ang Beermen, sinipa agad sa isang laro ng win once number 3 rain or shine 113-104 noong Biyernes, May 15. Si Marcus Lee ang unang reinforcement ng SMB sa mid-season conference. Tatlong laro sa eliminations ay pinalitan siya ni Justin Patton. Nag-awol naman si Patton. Makalipas din ang 3 games, dumating si Benny Boatwright sa home stretch ng 12-game eliminations. Si Boatwright ang naghatid sa Beermen sa titulo ng parehong conference noong 2023-2024. Kaamo yan na kumbaga, pero kailangan pa rin ang adjustment at hindi yun umabot sa dulo ng playoffs. Pero tinapos ng SMB ang elimination 7-6, nasa 6th place. At may twice to beat handicap laban sa number 3 na Elasto Painters. Umpisa pa lang ng torneo, may iniinda na sina John Marfajardo, CJ Perez, Jericho Cruz. Kalagitnaan ng tournament, nakabalik ang tatlo. Pero sumunod naman sina Don Trolliano at Chris Ross. Humugot din ng 7-foot imports ang ibang teams sa panguna ni 7-3 Ball Ball ng TNT. Lahat para man-neutralize ang size ni Junmar at ng import ng SMB.
4: Doble uno! Doble ocho! Balita!
1: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito. Mula pa rin sa silid pambalitaan, ako po si Arman Galang.
4: DZXO
5: Double One Double Eight.
1: OPM Original Filipino Music, kinatid sa atin ng Rexidol Forte.

0: Yan ang awitin mga kachongaran, hatid sa atin ng Rexidol Porte, Bilis Banat, sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Anagang yun nilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Bio Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bio Jessic agad. Alagang yun nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oras ganap ng 8:40. Oras sa tinaman sa atin ng BioFlu.
4: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms.

0: Oras, oras natin katokanan, ganap ng 9:16, dito pa rin sa 1:00, 1:08, at ang oras ay natin naman sa atin ang Bayo Jessic. Sa sakit ng ulo, mag-Bayo Jessic agad, ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa, Bayo Jessic, ingat.
1: Om, masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Bayo Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bayo Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: 1188
5: Just look at you.

0: Yan ang bilang musikal hatid ng Rexidol Forte.
1: It's me, your auntie! Idol Melay para sa Rexidol Forte. Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang yunilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: oras natin, ganap ng 9:34.
1: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
3: DZXO
4: double one double eight.
3: Double one double eight.

Oras natin sa Kabanatuan at buong kapuluan, kachokanan ganap ng 7:00 makalipas ang 10:00 ng umaga. Patuloy po kayong nakasubaybay dito pa rin sa 1188. At in-encourage po naman namin kayo, in-invite namin kayo to like, follow, and share ang ating Facebook page, 1188DZXOAM. Narito pa rin ang isang awitin, inihatid po naman sa atin ang Bayo Jessica. Sa sakit ng ulo, magbayo Jessica agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa, bayo Jessica, ingat.

0: Awitin mga kachokran ni natin dyan din ang Bayo Jessica.
1: Oh, masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Bayo Jessica mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bayo Jessica. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessica agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ZXO doble 1 doble 8
1: 1 1 8 8 DZXO.

0: DGXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
1: DGXO.
0: Double 1.
1: Double
0: 8. Double 1.
1: Double 8.
2: Masakit ang ulo ko.
3: Redmi Work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Bay Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bay Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hazayı.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Thank you very much, Kachokaran. Maraming salamat po. At hanggang sa araw ng bukas, ingat tayo lagi, ha, Kachokaran. Ha? Ingat tayo lagi. Mainit, tapos biglang may ulan, pero tag-araw pa raw. Wala pang official declaration ng pag-asa natin na tag-ulan na ano po. Tag-init pa rin, tag-araw pa rin, pero ingat po tayo. God bless. Arman Galang po ang inyong Kachokaran sa technical side, Engineer Boy, Pretty Boy, Piñera. I'm just a

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plarido Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
4: Me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
4: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
5: Idol!
4: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3, gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika, mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masakit ang ulo ko.
8: Redmi Work pa. I-Biogesic mo na yan.
7: Gamot agad? Baka may side effects.
8: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
7: Aba, maingat nga.
8: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DZXO
10: Doble Uno
9: Doble Ocho.
11: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!
12: Sasamahan kita!
13: Uno Uno 88 DZXO

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Double One Double Eight
0: Double One Double Eight

0: Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yung nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kastoy ti Oni na timbarado nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo.
7: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Kahit itanong mo sa doktor.
5: Alagang yun nilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: EZXO
1: Doble 1
0: Doble 8
2: Sa ulo ng mga balita.
3: Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
4: Tusiran Forte!
3: Unilabian.
5: Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Masakit ang ulo ko.
7: Red, may work pa. Ibi-Jessic mo na yan.
6: Gamot agad? Baka may side effects.
7: Iba ang Ibi-Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
6: Aba, maingat nga.
7: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Ibi-Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Ibi-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO
1: Doble 1
0: Doble 8

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot, sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang Alagang Unilab para sa'yo. Alagang!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Masakit ang ulo ko.
3: Grit, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: 1188
6: Ano?

0: DZXO.
1: Double one, double eight.
2: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang puwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilab yan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DZXO
6: 1188
5: 1188

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alagang!

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: KZXO
1: doble uno
0: doble ocho.
2: Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung Eversea capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Very low on sodium content, cholesterol and fat-free. Eversea capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Mahalagang paalala, ang Eversea capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: DZXO
1: Double One Double Eight.
0: Double One Double Eight.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Greg, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Bae Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bae Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bae Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. E basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka mo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit kuan, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO!
5: Double one, double eight.
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho.

0: ZXO
1: doble uno
0: doble ocho
2: uno uno ocho ocho DZXO.

proud to be a founding member of KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kayo'y nakikinig kay David Ryan.

0: na himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Wednesday, May 20, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Manila Studio ng Vanguard Radio Network, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Vanguard Balita. Aplaska unang nagpaputok sa insidente sa Senado batay sa CCTV footage. Bato de la Rosa, Robin Padilla, umalis sa Senado bago mag-umaga matapos ang insidente ng putukan ayon sa Philippine National Police. 4.4 billion pesos ng flood control project sa Davao pinaimbestigahan sa Office of the Ombudsman.
2: Sa iba pa hong mga headlines, DA nagtakda ng 53 pesos suggested retail price o SRP sa lokal na bigas, 50 pesos cap sa imported rice. ICC maglalabas ng arrest warrant laban sa Israeli finance minister. At sa ating segment na gawing viral na mag-aral, tulad ng nangyari sa NBI at Senado, aalamin ho natin ang kasaysayan ng putukan na walang tinatamaan ang 21-gun salute.
1: Sa detalye ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Miyerkules, lumabas ang CCTV footage kaugnay ng putukan sa Senado noong gabi ng May 13 at ipinakita rito na si suspended acting Sergeant at Arms Mau Aplaska ang unang nagpaputok umano ng walang malinaw na target. Sa video na inilabas ng mga opisyal ng gobyerno, makikitang nagpaputok si Aplaska sa direksyon ng isang ahente ng NBI na nasa loob ng GSIS compound malapit sa Senado. Ayon sa mga otoridad, taliwas ito sa naunang pahayag ni Aplaska na armado at nakatutok umano sa kanya ang ahente ng NBI. Sa footage, makikitang tumakbo lamang papalayo ang ahente bago gumanti ng covering fire. Napansin din sa video na nagka-jump pa umano ang baril ni Aplaska bago siya umatras patungo naman sa pwesto ng media. Ipinakita rin sa CCTV na inutusan ni Aplaska ang ilang Marines at Senate security personnel na lock and load bago nangyari ang putukan. Samantala, nilinaw naman ang mga opisyal na walang NBI agents na pumasok mismo sa Senado at wala rin umano silang tactical gear ng araw na iyon. Patuloy ngayong iniimbisigahan ang insidente habang nananatiling suspendido si Aplaska matapos utusan ng ombudsman ang preventive suspension laban sa kanya.
2: Samantala, magkasamang umalis sa Senado sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla bago mag-umaga ng May 14, ilang oras matapos ang insidente ng putukan sa loob ng Senado. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nakita sa CCTV footage bandang alas 2:30 ng madaling araw ang isang puting Fortuner kung saan namata ang sumakay ang dalawang senador palabas ng Senate premises. Batay sa record, nakapangalan umano ang sasakyan kay Senador Padilla. Nauna nang kinumpirma ng Malacanang na nakalabas si De La Rosa. Hanggang ngayon, yan o kung may iba pang sakay nito. Samantala, sinabi ni Robin Padilla na nasa Pilipinas pa rin umano si De La Rosa pero hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Dahil dito ay tinuturing ngayon ng National Bureau of Investigation si Padilla bilang person of interest sa pagkawala ni De La Rosa mula sa Senado. Ayon sa NBI, mahalagang malaman kung ano ang nalalaman ng senador dahil siya umano ang huling nakitang kasama ni De La Rosa bago ito mawala sa publiko.
1: Sa iba pang balita, humiling si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio ng investigasyon ng Ombudsman.

0: Saan, batay sa isinagawang independent investigation ng ACT Teachers Party List, sinuri ang 121 proyekto sa paligid ng Davao at Matina Rivers mula sa 2019 hanggang 2022. Ayon sa findings, maraming kontrata ang kulang sa transparency at may kahinahinalang implementasyon. Tinukoy rin ang Genesis 88 Construction Incorporated bilang isa sa mga kontraktor na nakakuha ng pinakamalaking proyekto. Nanawagan si Tinio ng mas malalim na investigasyon, lalo na sa mga proyektong hindi patapos o magkasalungat ang status kung completed o ongoing. Babala niya, ang mga depektibong flood control project ay maaaring naglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng mga taga-Davao tuwing mga may matinding pagbaha.
1: Samantala, sa ibang balita, magpapatupad ang Department of Agriculture ng suggested retail price na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas bilang gabay sa tamang presyo sa merkado. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., napagkasunduan ito ng mga stakeholders sa industriya ng bigas upang mabalanse ang kita ng mga magsasaka at kakayahan ng mga mamimili. Nilinaw ng DA na hindi ito price ceiling kundi price guide lamang para sa mga consumer. Samantala, ang imported na bigas naman na may 5% broken rice ay may pansamantalang cap na 50 pesos kada kilo sa loob ng 30 araw. Ayon sa kalihim, ang presyong ito ay nakabatay sa landed cost na nasa 37 pesos hanggang 38 pesos kada kilo, kung saan may sapat na patong para sa logistics, lugi at kita ng mga importer, trader at retailer. Giit niya, sapat ng humigit kumulang 10 piso na markup sa buong supply chain para manatiling patas ang presyo. Magkakabisa ang full enforcement ng price cap sa susunod na linggo.
0: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa mga impilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide at napapanood sa ating mga Facebook page. Sundan niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Tinawag ng far-right Israel Finance Minister Bezalel Smotrich na isang declaration of war ang umanihakbang ng International Criminal Court Prosecutor na humiling ng arrest warrant laban sa kanya. Sa isang talumpati sa Jerusalem, hindi diretsong sinabi ni Smotrich ang dahilan ng posibleng warrant, ngunit ipinahiwatig niya na may kaugnayan ito sa malawakang pagpapalawak ng mga Israeli settlements sa West Bank. Ayon sa ulat, higit 30 bagong settler, outposts at farms ang lihim na inaprobahan ng Israel nitong Abril bilang bahagi ng pagpapalakas ng kontrol nito sa teritoryo. Ipinagmalaki rin ni Smotrich ng tinawag niyang revolusyon sa West Bank, kung saan mahigit 100 bagong settlement sumano ang naprobahan sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Giit niya, layunin ng mga hakbang na gawing permanente ang presensya ng Israel sa naturang lugar at pigilan ang pagbuo ng isang Palestinian state. Samantala, nananatiling tahimik ang ICC sa detalye ng reklamo habang nagpapatuloy ang proseso ng pag-evaluate ng mga posibleng arrest warrants laban sa ilang Israeli officials.
1: At sa ating segment na gawing viral na mag-aral, tulad ng nangyari sa NBI at Senado, aalamin ho natin ang kasaysayan ng putukan na walang tinatamaan, ang 21-gun salute. Alam niyo ho ba ang 21-gun salute ay nag-ugat sa lumang military tradition sa lupa noong panahon ng flintlock rifles, kung saan ang pagpapaputok ay hindi lang simbolo ng respeto kundi pati senyales ng kapayapaan sa pagitan ng magkalabang panig. Noong panahong may pagharap ang dalawang grupo ng sundalo o military representatives, may kasunduan na bago magsimula ang pag-uusap, magpapaputok muna sila ng sunod-sunod na putok bilang tanda na walang silang balak umatake. Mahalaga ito dahil ang flintlock rifles noon ay napakabagal i-reload. Kailangan pang lagyan ng pulbura, bala at siksikin bago muling gamitin. Ibig sabihin, kapag nagpaputok ka na, hindi ka na agad makakabawi o makakapagpaputok ulit.

0: Kaya naging malinaw na ang intensyon ay hindi biglang pag-atake habang may pagharap o negosasyon. Sa paglipas ng panahon, naging formal ang tradisyong ito at na-standardize sa 21 na putok na naging pinakamataas ang military honor na ginagamit sa state ceremonies at paggalang sa mga pinuno. Sa madaling sabi, ang 21-gun salute ay galing sa praktikal na idea ng lumang digmaan. Kapag nagsalut ka gamit ang flintlock, ipinapakita mong pansamantalang walang laban dahil matagal kang makaka-reload, kaya simbolo ito ng tiwala at respeto. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, may pagkasensitibo po ang balitang ito. Bagamat nahuli na ang mga suspect dito sa pagpaslang sa isang 62-year-old na lalaki, ay dalangin pa rin ang misis nito, si Marita Taberna Manalang, residente po ng Barangay Caingin ng Bungabon, Nueva Ecija, na lubusang pagdusahan nung isang grupo ng mga kabataan yung kanilang ginawa, yung nangyaring pagpaslang sa kanyang mister. Ayon po dito sa Ginang, hindi niya matanggap hanggang sa ngayon na sa loob lamang ng ilang segundo ay mawawala ng buhay ang kanyang asawa na si Ismael Manalang sa kamay ng isang grupo ng mga kabataan na kanilang kabarangay. Sa ulat po ng pulisya, ang biktima na senior citizen ay pinatay sa pamamagitan ng pambubugbog kasama yung paghataw sa kanya ng kahoy na 2x2 nito ang grupo ng 7 kabataan. At nangyari ito sa harapan mismo ng kanilang bahay sa May Purok 6, Barangay Caingin, Bungabon. Ang mga suspect po ay kagad nasa kote sa follow-up operation ng pulisya. Sa investigasyon, pauwi na po ng bahay ang biktima mula sa isang birthday party. Sakay ng kanyang tricycle nang sundan ito ng mga suspect na lula naman ng 2 single na motorsiklo. Pagdating nga po dun sa harapan ng kanilang bahay, ayon sa pulisya, hinataw ito ng 2x2 at ng mabuwal sa lupa ay patuloy na sinusuntok at binugbog. Naisugod sa Bungabon District Hospital itong biktima na nagtamo po ng malubhang bugbog sa iba't ibang bahagi ng katawan, ngunit idiniklarang dead on arrival. Inilarawan ni Marita ang kanyang Mr. bilang mabait at malambing na ama at lolo sa kanyang mga apo. Ang gusto niya daw mangyari sa ngayon ay tuloy-tuloy na pagdusahan ng mga grupo nga ng kabataan na yon ang kanilang ginawa sa kanyang mister. Napuntahan po natin sa police station yung naturang mga suspect, pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na. At magpapatuloy po naman ang inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush. At sa 1188 DJXO AM, pag-usapan natin.
0: Samantala, sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City Loñon at 88.7 Big Radio Tagbilaran City Bohol, ihanda po ang inyong mga good vibes kasama po ang buong tropa ng Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, si DJ Rai makakasama niyo po sa Morning Big Sound. Si DJ Piolo at si DJ Karen naman po sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela ay maghahatid ng saya at musika. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City Cagayan, samahan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli mula sa Cabanatuan City, kasama natin sa production si Romel Ragasa. Ako po si Harman Galang.
0: At kasama naman po sa ating production si Mr. Bruce Lee Mones mula ho dito sa Manila Studio ng Vanguard Radio Network. Ako naman po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig at magandang umaga, Pilipinas!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: XO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality.